0: mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu gbogbo eyan omo Olorun te wa Jesus City e dide nle gbogbo eyan omo Olorun te nbo Jesus City e dide nle gbogbo eyan omo Olorun te wa ni leloko ile to ti mo o oni to loju anu mi any 77 to ba ti bo si oju anu abami ni awa ki bi si awewa e dide nle mummy ati daddy e mo bo ni bi pepe o ojo meta kan be ninu ose ti a ki bi si awewa enikan ni bi ojo wo ojo sunday bibeli ni ran ti ojo isimi lati ya si mimo elekeji ni ojo wednesday bi eleyi ti awon yoruba gbagbo pe oni lojo irubo ojo ti e bo mo fi agbekale bibeli jo di mimo pe oni lojo anu han ojo jimo ni ojo eleketa gbogbo eyan omo Olorun pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbekale ka si opposite wema bank ti midire market bagiti tun ni lui ibadan but loni bayi mo ti wa jesus city gbogbo wa wa enikan ni bi bawo bi ba ti ku onu studio yi an lo bere 77 power service ni o oni ji ojo to le ojo to ni apere ojo ti Olorun yo sanu fun awon eni ti o sanu fun adua meta ni Olorun ki ko ni wo ojo ni gbogbo eyan omo Olorun so le sare ji ajogba ni biki bi to ba wa so le dupe adua ope Olorun ki fi si awewa oni eyin mi nigba ti e ba yin mi ma je ki isunkun ile ko jade fun yin gbogbo eyin te ngbo mi Jesus City so le yin kan gbowo soke mo ko yin kan mo juwo si tori tin ba ni oko yin oni mo gba mo pe Jesu Oluwa wa wa dide nibi to ba wa kan rin lo si waju rin lo seyin ko mo juwo si gbogbo eyin te wa nle kan dide rin lo waju ko rin lo seyin ko ni baba mo dupe temi e wo oni lawo wa pe meje orin ayo lawo ma ko engineer Jesu Olugba la jagun molu orin ayo lawo ma ko ija dopin
1: hallelujah

0: si ogbon ta fe da si oni olohun ki ko adu ope gbogbo eyan tewo siwaju ki emi mimo ko gba ope mi ati e in the name of Jesus Christ ba se ran ba bo die eyan ayan fe kini kan da mi loju enikan ni kini kan ye in to da mi loju ni pe adu e yo gba loni oni lojo Wednesday adua keji ti olohun ki ko ni adua fun idariji ese so le kunle ki gbadua olohun wo bi gbogbo awon mo re se kunle ninu studio wo ba se kunle ni gbogbo bi ta wa gbogbo eyin te wa Jesus City eyin na kunle gbogbo eyin te wa nle olohun to so ni pe bi wo ba nsami ese oni ko si eni to le duro oni sugbe idariji nbe lodo re kaliba ma beru e gbogbo eni to ntoro fun idariji ese loni oju anu Olorun dariji agbara Olorun ko dariji o ajewo ese wa niwaju ani pada sinu emo gbogbo eyan ki gbe baba dariji mi mo je pada sinu ebi mi mo mi oni pada sinu emo sanu mi Olorun dari ese mi je mi oba eleje pese re pa ese mi re we mi ni awe mo emi o si funfunju egbon wulo je ki eje re ko sise itusile ninu aye mi ogo ni fun Jesus Jesus oluwa wa e wa gbo gbogbo eyan omo Olorun kakakiri agbala aye adua keta ti Olorun ki ko e dide oni adua fun anu se re en to ba ni testimony eni to ra anu gba ni bo ba le foke le meji bi oluwa se nbe ti emi enbe laye wa ra anu gba in the name of Jesus Christ e ki gbe eni ma ra anu gba ni bo le tin gbo mi oni laarin odun ni ma so ise mi ji nigba tin ba nbinu ma si ranti anu anu a ma pegun re anu a ma pese re anu a ma pa majemu o ma sogo lori idajo ise ti anu se po gan to ba ri ti olohun ba gbadu e loni anu lo sise yen o laarin ogun logo anu a si mu enikan jade o la mu kan a o si fi ekeji ele oni ni 77 oluwa lo won sa anu awon eniyan o tun wa bo si ojo Wednesday akoko ninu osu elekewa ati bere gbowole meji lani e meji lani ma gbe owole awon eyan loni bayi in ta bo a se ni ko si peperepe kankan ko si idamu kankan loni emi atawon pastor gbogbo awon to nbe ninu service la gbowole loni oni ki nda omi 77 ati anointing oil ki fi gbowole gbogbo eyan oni lawon eyan ni anfani si omi 77 esi mu anointing oil lole ohun olohun lele so ni gbogbo bi te ba tin gbo mi e ma fi se awe wasa lati wo rodu ni e ti wo moto to nlo si kire ele be so kale ni iyana koyi o ele wa si bi wema yo gbe yin lo si Jesus City straight be ba nbo lati gbogbo osun eni Jesus City le nlo bo ba ti de Jesus City ni bi egbe iyana koyi yen o ti ri mojala pepe yo pomo laaro isin kan pe la si se is not going to be first or second service. Only one service loni. Apu si ni gbogbo wo fi break. Apu meji meji pelu eyin meji meji. Ohun Olorun yo bere si jade. Awe osu ke wai oni yo ja si ayo. Wa nowo yan mejeji soke. Wa dapo wa foko mo mesi baba. Emi o dekunle e pafra so mo titi la yo Deborah. Ninu isin toni loni oju anu je ra anu gba. Olorun dide sanu fun mi ah a se bebe laare engineer e ja side pelu mama yi e wa won ti an ti ra anu gba bi tan ti enu o se ri niyan
1: praise the lord oruko mi ni yafin adenola omonwu mo wa lati jebode mo dupe lowo olorun fun igbala okan mi
0: nice
1: mo dupe lowo olorun pe mo mo ipe odekunle epaphras 2008 oni mo ti se peyawo
0: 2008
1: yes gbo awon ta jo se peyawo last year gbo awon mo won ti wo university last year mo wa fi ikoro mo fi gbadura pe why me
0: and this 2008
1: yes sir 17 years to be precise
0: 17 years let him marry
1: then sir
0: Be money.
1: Then, sir.
0: Be Gatari.
1: Then, sir. So, Nigga, what did last year? Last year, yeah. ehin a se pade awon to woju olorun mama pede kan lojo yen won ni pe do gbadura ipe ko olorun ko change prayer request wa ni odun to nbo mo fi kan la gbadura yen na ni lasi eyen baba so orisirisi pe awon eyan ma bibeji ka so won ni ire ati anu orisirisi baba se so be ni mo fi gbadura mo ra aso lati ni 10 years ago ti mo fi ma se prayer nile mi o mo pe aso bi ni ni mo ra nigba ti mo bi toluwa lase ni mo sese mo pe aso bi ni lo wa nibe
0: chai
1: aso okunrin ni mo ma pe mi o wo pe to birin ni mo dupe lowo olorun tori pe nigba ta wa ni auditorium eyan kan gbe omo e wa awa mo kachi fun wa bi baba se so pe ta lo fe bayi mo ko sare fo si waju a po gonje yen ta fo bo emi lowo mi mu anki yen je yen last year arugo ojo baba so fun pe awa ta awon ojo olorun ka joba le si bi pulpit pelu omi je loju ni mo fi joba le mo so fun olorun pe to ba se lo do it I will not deny you mi o bi se to ba je pe mo se fe ki wa do mi le ki de pada I will not deny you.
0: Kai.
1: Mo dupe tori pe ninu ri ajo 70 years ye. Mi o fi ajo kan si Olorun mi. Mo dupe tori pe mo kepe nigba gbogbo.
0: Ni
1: last year March after arugo ojo ni mo taking ni March. Mo de bi toluwa lase ni November 27.
0: Onda.
2: O ti le.
0: Oluwa lase omo to nje dada ore o olohun ile ilowo mi melo le be bisi
1: okunrin kan si sir
0: o ba tan
1: be ni sir
0: kilo de omo odun melo ni
1: 45
0: ash be se wi ko ri be fun yin e ki gbe meni kan emi lokan point next nice awon ti an ra anu gba niyan ki n to pe next e lo mu apple meji meji eyin meji e gba oluwa gbo ni iwe mi mo so o la fi ese yin mule e gba woli re o le o si serere nje je mo pe ojo ti adu awon kan gba le su arrange ti won fi ni wa yo ni lo losu ti nbo esu o si se gbogbo nkan yen olorun si so pe won pin anu loni o ipele orisi nkan meje lo olorun lo won pin bo ba ti so be awa ti gbagbo awon eyan ti de Jesus City bi won na ba fe wa 8 la bere program la ro yi la gbare ni to ni aye atorun igba ti o ba si video owo ago meji osan a ti wale so lati wo rodu to ba nbo e wo moto to nlo si ikire elebe sokale ni yana ko yi bo ba si fe wa si bi wema o la won ko church inu Jesus City gangan won ja osi o so simple olorun so fun mi pe ma sa anu loni oju anu bi ojo kan ba nbe to daju lati pade ni Jesus City iru oni bayi ise meji mo ma se nwe ma loni but loni ni ise to ti bo soju anu an lo Jesus City ise yo kan isin kan pere o na la se e to wa daju ki n to fi kun gbogbo eyin omo olohun to fe san re majemu yi kapo ti san tele to ba tun le tun san o da gan loni kan mo kigbe sanu mi olohun kapo ti san san ore majemu bere lati 2000 tabi ko fi sori omo re mo ni eso ta awon omo yin na eso ti won oni ko awon ayan fe mi joje won fi ebo ba mi da majemu ohun olohun lo ngbo yi bi eyin ba fe ti esi gboran o le ojere ile na ore majemu la fi se radio program to ba fe fi dasi o fe fi ran wa lowo pe eje mi na dase le ja won ti o tele eyin te ti san to san kan si eyin to je pe ti san san ti e na loni san ta awon omo re o mu nkan kan se wa fi sori e mo fe anu sanu mi je mi na loko sanu mi je mi na obi mo account number church ni ma fun yin 1966 36 38 73 1966 36 38 73 access bank ni yen comfort life mission international ni o gbe jade leyin oni bayi mi oni soro re majemu mo gogo se nje to olohun ni final bi yin o ba wole eleleyi 2017